0: Wingyo, la duga, ligiro gunye richago. Lida gunye Jesu Christu ferudu wala wafigon. Ani mama rigu wafigon, ferudu ne watiginye afigon sungrigi. Lida wagufu lironi luguma di buingyo, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingyo. Ahenarien gaba grigia, subu di numuti buingyo, ani magufu liruti lao luguma di, jeti grigia ligia ani uati inaru nilida. Ahin tigrige le adigbali le lubai bui buingiu. Hinsi e le buingiu lum buidu buidu. Italinya wasubudiruni logo lidanya diwa la aban luma. Le arinya guti logo lidanya la aban luma buingiu. Lum ti labagari dun kai meha labagari dun Jesu Kristu. Niduhen yunu, mama tia iseri gumadi le naburu habai hun. Ligia meme le meha eresi birubai luma gen furumi etida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le gamalumo gwento na burhanya hu logo aba iseri gumadi le inaru niti boy dandu lida Kristu kai hida laduga asugrei na linya luburi ga ani larugo ga gudunya lampu le tima tima le ariya guti logo lida nyi la larungo ga ani yere guti lidu helu lida ngili luburi le hisi habuti hon libiri go lida nyi larugo ga ani uwati ni kata lun laburu gudni. Ahin ti le iyere habuti lun liduhe, itara liyan kaisi grige le eibu gube lidan luburiga. Ibidia ti lun halion boi la lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburhanya hun lugundu ferudu na laali buingiu ifigon ladiga Kristu. Agibrigu, naburhanya hun lugundu subudi huma lilan Jesu Kristu le meha ni halibwe lumagen furumi etidan. Niburenginya, naburhanya hun lugundu ganyi humale la uribu logo mafu. Naburhanboy hun niranginyo, lugundu subudi humale la buingi uguchili. Naburhanboy hun agiburigu, lugundu subudi humale la Jesu Kristu le meha anin halibwe lumage furume tida. Naburhanboy hun niburenginya, lugundu here huma anirasibi humale le reru buingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi humale la uribu logo mafu. Misiya da la ligaburi ubon hun niburi kata ile lida mo ubo ahin hisiya ubon hun misiya ti bungiri ugu chilin hun lugundu uwati ni kata lida ange kata ile lichugu ubo nyumbu iti luma ge bungi luma ge gwana rugu ubo liabu ani ani habi buri kata ile lichugu be ubo luriba ayuma hagrigia hafa gulu habihi ni kata ile harihu be luma panta logo irisini ani ubo agumu chena linya labu burisun luriba la yumaha, grigi. Ahintile adugati lugunda buingiyo la bagari duba lunsun da. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anite laa laga ni Kristu. Kay chilugu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honhali laburi danle. Wada agin hafrida, lausun li dan laa linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susra duba yitara lun larihinua furangu logo mama la wani gu le tima tima. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun. Ani subuditi sun kata yi hun. Naburha boy ilubaiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidin la hun. Ani subudi humuti logo sinya la liyabu ni murusun yeni lidange inaruni. Kagia eje habany. Harian kubanyo logo mama la Jesusu Kristu bwe. Hage laka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi uguchili ni logo buingi irahu. Sunha maha banyo lu hasubutiruni irahu ibidi yengili uguchili hon. Harian kubanyo logo Jesusu la buingi irahu subuti tiginye buingi uguchili hon. Ligia araita huma ilubai uganu le hagambu we luma gen furumi eti tida hanigi. Ahin hadiga itara, erede rubaginye lida aba luma buingi irahu luma buingi uguchini. Eresibi rubaginye ibagari le magumuchadi, kaisi lariyangu ni Jesusu uon. Naburhanye imburi kateri le hun, habuguru ha jebe businye banya heyedunu. Ahin tihuguya, anin sifri sandu le lichugu be Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufu daha hun. Lugundu arufu daha lumuti sifri sandu sun kata hun. Ani inaruni larufu daha boi mama iyeni. lida huma aba luma Kristu segun le arufu da halali bai hun. Itara linya lubaiti nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu ludami la liabui kayara lamuga vemeni kitu luagu wa lamuga busiga nuwa wagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu richagu alan Kristu lida sunkate lunti ginye asubuti runi luagu lirahunyu la buingiu sunha richagu wabain.
1: Primera Juan, capítulo 3.
0: Aria huma luari visi elu bungi ugu chili, dari lunga yara alan lagu aruni wa mwon lirahini bungi, an inari ni logo lirahini wa ma, ligia sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundo ibidi ajili Yesu Kristo hon. Niduhen, nisi ya tinu, lirahini hadi wa bungi ugueto, an ilausun marufu dungi ili la mwon kata badi wa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti luagu dame lale, lagiri budu Kristu itara waba lan kailigia. Lugundu, warihu boi itara kailubai. Anisun le agura bahabali, burikatari le, haruma gada lumuti ligaburi itara kai haruma lan ligaburi Kristu. Ahiti sun le afigo hoboi, dirigu wa lumuti liluru du buingio. Lugundu lo kata ile figo ubai, ladira wagua liluru du buingio. Subuti humali luagu lunla lagidaruni Yesu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa lan ni murusu figon luagu. Sun lubai tile lida abu yaba luma mama lida nye figo. Ani sun le lida abu y figo marihi lagili Yesu Kristu ibidi egili ginye lun. Nirahunyu uwa lan eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabai. Kaisi richagwa lan Yesu Kristu. Ahi tile eibu kubai lida figo lani gumafi. Lugundu afiko hoti maafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlire buingyo, lo lagri nchaguni luwadi kumari maafi. Uwati ni yaba le lire buingyo asigiri utilida afiko. Lugundu anihe ibagari le lichukubai buingyo lun lida. Sinyati la sigiri ulida afiko, lugundu lire ula buingyo. Subudi wati kata ya laa lirahini banya buingyo, lumo kata ya laa lirahini bai maafi. Lugundu furumi ya gwarigu le madigu mbali le buidubai, o misi habu laa lun liduhe luwege Yesu Kristo mama lanigu buingi. Ani haa uganu lee, hagambu wa ilumage furumi ya tida, luhinsi ya guwa wama wama wu. Maulumuti itra wama kaikai, le meha lanigu buimafu ya, haba lafaru ni lamule, kage wege lafare, lugundu uriba laa meha le ladigu buikai, ani buiti le ladigu builamule. Niduhe yunu, mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo. Sigahadi wa lida age owe ni lun lidon ibagari. Ani subudi wa muti lira lugundu insi ati ya waduhe nyuloege Yesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logu lichugu ni Yesu Kristu ibagari wawagu. Lungu tiginyeti waharu lungu vichugu ni wabagari hawagu vibirigu. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logu anihi ila lemege runliduhe. Ani midere gulumuti. Ida lubagia anihi ila isi ya ni tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lunti abala isi habu ni le arihuati lida kata ile wadigubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Anikayara abaigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingiu. Ahu hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Weri timati buingiu siguta wanigi lugundu subudi ila sunkate ilu. Ahon madari runwa nigi duru wa wagu, niduhe ino gayara abai wajabi indigibu kiyombu ingi ulau vemeni gindu wagu. Logu lichu kubai laa sunle wa muri habai luma wangu, lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adika wa maale le aube lagundara. Lugumadi mbu ingi yu, luwafinye ino logu Yesu Kristu le liru, luginye insiego wa maa wa magwa kaisi meha larinya kuni Yesusu wangu. Hagufuli ribali lau lugumadi mbu ingi yu, agana watinya lida buingiu, agana waligia buingiu hada. Subuti wa muti logo, agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wangu.
1: Primera Juan, capítulo 4.
0: Ni duhe inu, hinsi eti anu. Mafinya era huma haun sun ha arinya kubanya logo, buingi ula atimur hebo hayum lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboi adamboi o mama lan ligi. Lugundu bui linya ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati hasubu diruni le gama balin sifri sandu. Sun le arinya kuti logo, kai lan grigi le tima tima tilebi kristu bo wogu. Anihi sifri sandu lida. Ahi tilearinya kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila kristu bo wogu kaisi grigia. Uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni kristu lije sifri le lida ambu ikirige liji. Agamba ten logo liabu ibala sifri liji. Ani ani inhali ubowo. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifri sandu le hida ambu. Sigu lao lani mafu ya sifri le hada ambu lani kubowo. Ubowo guna agi. Lani na ubo kate ile harufu dahaboi. Lige lebu boi, hagambu ni haa ginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia. Le subuti habu boi lu buingiu, hagamba lumuti wa. Le mama boi lani gubungiu, mahati lagambu ni. Italalinya luboiti, gayarati wa subutiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsete inu. Lunti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gya buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lirao buingi u. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi yagili buingi ulu. Lugundu isi ya ni buingi u. Arufu da lumuti buingi u, visi ya lu lao launa hani lirao ule abara guti ubo wagun. Kabagari wama maga lidagi. Ani haa isi ya ni bui. Mama logu wagia laa, hinsi habubo ilu buingyo. Luwago ligia la hinsi habubo ingon. Aba launa hani lirao le abana guti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingyo itara. Lu tiginye hinsi ya gowama wama wu. Uwa gilini aba arihiti buingyo. La usun lira, ahwa hinsi ya gowama wa anihi buingyo wada. Ani itara linya warufu duni visi habu sunsui na gubai lumbu ingiu. Ani haa lebu begayara la wachouru ni logo lida nyadiwa la aba luma bu ingiu. Ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu wong. Wagia guana rugu ariha wama liliru bu ingiu. Arinya gawamui logo lula la salbaru nu alono hi bu ingiu bo wagun. Furume guwa rugu le afinye rubai logo liru la bu ingiu hesusu. La bagari dunya lida buingi, ani la bagari dunya ginye buingi lida. Itara linya wayabuin asubu dire luma afinyera logo insinye wama lum buingi. Isiani buingi, ani le abagari dunya lida isiani, la bagari dunya lida buingi, ani la bagari dunya ginye buingi lida. Itara linya wayabu ilum insinye la buingi uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseruni. La diga wabagari dunya la ya ubo wogu kaisi Hesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Buga lumuti isi ya ni tima tima ati anufude. La diga barute anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi abangrigia uwa giliri gulinya hinsi ya ni le tima tima ati lida. Hinsi ya ti buingi uon la diga visi ya dulu frumi. Ahin arinya ga abangrigia hinsi ya ti buingi unu. Ani misi ya tilibiri lun, jaya tigrigi ya ligi. Lugundu, ahi misi ya luboye libiri abagrigi ya lun, le ariha lumuti, siyambay jen hinsi ya la buingi ulun le marini luboye. Rula li kristu gumadi le won, le hinsi ya buti lu buingi u, lun tiginye hinsi ya la libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
0: Sunha afinya banya logo Jesus ulan kristu boye, Age lirahunyu banya buingiu. Ani sunha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wamuti logu dan la le hinsi ya la buingi uon ani adiga wamuile luboiboi, hinsi ye ama ginye lirahunyu buingiu uon. La digunu ale luboiboi buingiu, ligia isi habuni bailu ani mere ngote la gufuli runi wa lugumadi lugundu sunle lire bwingio ganyi lumuti ubo ani rula ali wafinye aganyi runi logo ubo ngu le afinye boy logo hesusu la lire bwingio ligira gunye gayara la ganyi ru logo kata ilani na ubo Yesu Kristu ligia nyumbu ibo lauduna luma hito mama rigu lauduna lauduna luma hito ani sifri sandu gwana rigu gefenti lo kata ile ligi ya rufu tubali nsun inaru ni won anya hain iru wa gefenti sifri sandu duna luma hito ani lida anye aba iru wa kata ile resibi wa muti le harinya gubaigirigia lunti timati lubaiti Veresi biruni le larinya kubaibuingi gwana rigu logo lirau la Yesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingiu, choru lumuti tida lanigi logo inaru nila. Le mafinye boi, adiga lumuti buingiu kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya kubaibuingiu logo lirau. Le larinya kubaibuingiu logo ruhali la ibagari magumu chaditi wong. Ani, lida agenye la lirau liabu ibagari ligi. Le anihin bai lira buingi uluma, anihin ginye ibagari le luma. Ahin tile uwa bai lira buingi uluma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile hun, kukuya le afinye bai luago lira buingi u, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luago buingi u, lugundu subudi wa munti luago aha wala amuri ha furume gwarigu kate, kaisi ligunda, Laga ambubadi wala. Ani itarakai wa subuti runi logo agamba lani buingi wafuri yedun subuti wa muti ginye logo launa bubadi wala. Ahi ariha aba agrigia logo ladiginya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni lunti lafuri yedun lun buingi. Aba lichugu buingi ibagari lun grigia ligia. Ani hin figo lani na oveni malati lo lafuri yedun wa lun buingi logo figo ligi. Sun uribani figo. Gama lumu, mama sun figo lun lani na baila oveni. Subuti wa muti logo grigia la le anigi bali mbuingi kaisi lugu chili, maibuguti lida figo. Lugundu konugi lumuti lirau buingi. Anisinyati ladugu mafia ni kata lun. Subuti wa muti logo lani guwa ma buingi. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun ha lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo Nyimbu halila lira buingi ubo wagun. Ani ruha lila gufura anda wun. Luwa subu diruni buingi le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingi. Kaisi lida yendi wala aba luma lira. Le Yesu Kristu boy. Lige buingi boy le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
2: Tibia maligara da apostolo Juan.
0: Au le tabu tiligilisi, naburu hinyugara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi, lun lani gubon ta, luma hon birahunyu. Hinse tu nu le tima timat, ani mamarugu nu, hon ginye sun ha afaluru balin Kristu. Hinse tu ginye hon sarago. Hinse tu won laduga, inaru nile tida bai wanigi, ani le lun boi wama boi la sun ata bini le buingi ugu chile luma wabune me Yesu Kristu le liro ugu chile ruha maime areini agute me habu luma hadarangi lun un lita inaru ni luma isi habuni onwe bunugunda lau nadari run hada gen birahunyu abagari da segun inaru ni itara kaisi lariangun wagu chi buingi un lun wabagari dun wetonti nitu Ayumara guwatu na buu lun, insi ya guwa wama wama gu. Mama gumadi iseri le, naburu habai buu, ligia meme le wama bai, luma gefurumi ya tidan. Mini la isi ya ni, lun wabagari du segun, luguma di buingi. Ani luguma di buingi, lu wabagari du lida isi ya ni, kaisi wagambu ni luma gefurumi ya tidan. Anyaha insarago, ege hatia ubo wogo, Ama finye bwenye logo kailan grigia tima tima ti liabu in Yesu Kristu bo wagun. Le itara bai, ligie le ye bai. Le lagani bai Kristu. Koni kuhuma hawai. Luwe heferi diruni le nyugui bai hun lida agen huadig mari logo Cristo recibi humay me afaye ruaha da yergu boy frume gorgu le adire ruti ani mereda ti lida la rufu da ha Cristo uati buingi uluma ahe ti le eredo ti lau la rufu da ha Cristo ani he buingi ugu chili luma luma buingi irahu ahe ngachilu raban grige humo mama lau arufu da ha ni le meresi bira humay ubi mabusuru hugu ya melu lugundu le abusuru tilu gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi ani hi sarau kate lunti nariya guni hu gama lumu mabuse ruti na aburu hugna ni hu agura bati na nidi arihu lu na yan hu huma lu lagufu liru wagunda mabu igahanya tirahunyu bamule lobu togi ya lanodi rubu bungiyo itarala
2: Turua ligara da apostolu Juan.
0: Aule tabu tiligilisi, naburu hanyongara da tobu, numada gayo, le hinsi ya bainu le gumuti. Numada hinsi ya tinu na yumura gu lubu ingyo, lubuidu la lidi sun kate ibu. Lungi ye magadi ya ba, itara kaisi buidu la lidi ibu, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru, da le hayabu imboi hada agen waduhenyo, lue igen Hesu Kristu, Aria ganu logo babagari do la uara goluma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu, logo habagari dunya la niranhunyu uara gua luma inaruni. Numada, hinsieti nu, buiti bouseru, lida servi duni le badugubai, hon waduhenyu luegin Hesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abaguda guatinya ligibugien, adamuri ni le jabai logo bisi habu hon. Aduga bai flesi le nu, Idero gobanya laule emege rubai. Luhasigiru ni hawayesu, lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya, luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata hamake ha ibiti habubanya lubuingyo. Lige lunti lubai weteniru, hon lun videre guninya lida lapurichi honiwa inauni. Aburu hatina hameha aba gara da hon tila na ligilisi, Mahati, diotu refesi, lidi laule waboibwe, lugundu businti, abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu, nereruba lun luagule ladugibwe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu, bogu din luilira, meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani mahaligia, luheresi biruni yaamu. Aeresi birutinya, abalabugu niya lida agen adamurini, le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala raboy hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidu bay. Le adiga ti buiti lani gu buingyo. Ahin le adiga ti uribati ibidi engeli buingyo lo. Buiti hadumure hasungu bay logu Demetriu. Ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefen ti waginye logu kate ile. Ani subudi umuti logu inari ni la le warinyagu bay. Gibeti yebe lunti nariya gunibun. Gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bun. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadagen wa madagu haa nyeibanyo.
2: Kata ilebri larufu duboi bungiu, lu Juan, capítulo, aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu lu Jesu Cristo, lu la subu delegado ni hon lanigu kata ilebri lumbo ila susere du madise, subu diga dalali Jesu Cristo kata ile lu Juan, le lubui, laulona hanilani angeli lumun, lu larufu du ni lu, ariega lali Juan inarini, lausun le larihuboi, anigefeti luago lugano te bungiu, le meme la choru ruboi Jesu Cristo, Flese watinya ha alihati, ha maha agambuti laliho uganu le, le eresi biru bai lumage bungiu, adiga hage gasu lau kate le, buru wanyu bai ya, la diga jarafa li dan lu la susere dun.
3: Au huan, la burha yin hon tila na sede ligi li sto asia mo. Resibi huma areini, luma danangi le lumage bungiu le vinwa bai, lumage lubarage lagumiserunda. Vinwa ligia gueto ani... Le lo bai liabi, luma gien hama gien sedu zifirigu, ha ligibu ge banyan lala na laruhin. Luma luma gien Jesu Kristu, gefendi le gunfuli bay le frumie bay asar utilida ge oweni ani gabafuli gea hawagu uruigu ha ubowa gubai hise to lu krist ani chibala adwa lidange wafigo laulita adiga ladwa uruigu me luma fadri gume lu veseri dulu lubungita le meme lugu chibai ruwala weri gunni luma ubafulu lu sunda itarala ani te kristu duweri hari gubai sungrige ibni gi ha faru bali Aya huba sungri ge hau boa gubaya luago. Itara luba.
4: Au alfa bay luma omega. La huma se haluma la huma chagule sun kate. Tinha la ino bungi le sun tika paf. Le mima bay luma ge lupare ge la huma seronta. Mima ligi ye guento ani le nube liami.
3: Au hua hiduhe luegi Jesu Kristu. Gafarat na huma lida la ruwe ha bungi. Sufri hadina uara huma luago Kristu. Resibi hadina ginye gurasu luma ginye. Redit na dairua logo buhu le giri bi Patmos, luege na puri cheni le neno mungiu le la choru rubai Jesu Kristu. Logo aba veju dimasu, aba nerede nun labu gie, lubafu si frisando. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gie kei tumala li fidu, la niga umala li ligia nu.
4: Aburga bai sun le barihu bai, aba me bonga hanu kara da toguye hong tila na sedu li gili sito logo bong asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
3: Aba nagara ragunu nanihi kala dimure habainu. Aba nanihi sed lebu sanu del gol. La badna wa sed lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wagiri tau ama dagu uchilutu luagu nugudi. Numaba beli ti golu yarafa lu lanigu wogu. Haruti lidibiri kei liyo mudu, kei nieve. Itaralia lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iricha waguali. Le dawa le lidon regi renti lumala li kai li rei lei bugu duna weiriti nyei anu sedu waruguma lida lohobu le lomere nyei yon aba efei gagiritu binya watamana afri dutu liumu lugugin amir heti ligibu kai weyu da le lasidu lausun lere da narihi bali aba nabun halubadu lugudi kama hilade gama lumu aba laguruna lau luhobu le lomere aba lariye guno
4: Manu te dagu aba au fuumi ti bei au abu mo honi ani le mima bei ilat na meha kamol mo gwe to mima na lu sunda ani iligeli au weni numa numa ligeli fulaso le nyi hobe hilagwa abu ho bei lupe ti le bari hobe le gwe to bei numa le lube la suserodo ani hal ani chi hobe sedu warugu maha bari ma nyali ta no obule no wene numa sedu le bu sanu de lugol sedu warugu maha guia sedu tani ligili si angelu sedu ti le bu sanu de lu Había sido
1: un Apocalipsis capítulo 2.
4: Boburga lo ángel le tira biligilis to Éfeso. Manía que mejor. Interalía nanía con aule haube y sedu warugu melinda no hable no ere. Le guiña eibu gube la bagna wa sedu lebu sanu de lo legol. Subuti muti son leja de gube. Subuti muti le tere huati marinuma hagurasa. Ani subuti muti lo hago señala hafa unia hauriba mea. Subuti no muti luago hoche kwa humanya la ha aningu mwenye luago apostolo kuhama ani mama apostolo kuhagie. Ani darihu mali luago ye hama. Gagura suhadu, ani sufri huwia sarago liu na huwadi umarinu wago, mabucha nuga huwago. Lausun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lao. Maweni halinisi huu kemi hafurumi. Liga lubaiti, harita kwa huma ida hiya la meha ani asakri ya huma. Hadiga humi kate le meha hadiga bifurumi. Ani madiga maitara, Nidi bahuago furese, apa mena gitaru ni lebu hisang delu lida ke hulubara, ahi kuberi ke hasan strehi kabur. Lau sun lira, lagu ni hufule se liere ku kate lebu herutu bay Nikolai te buhun, luma buri kate le hadiru bay, legi yang iere ku bay no.
5: Le gari ke iru bay lu lagambu, agamba le le larinya ku bay sifiri sandu hon, tila na buri legilis.
4: Aganyi lutinya, nega gitu banya lida ke tinti di buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Baburga lo ángel le tita beligili to esumir na pong. Banyaga meho. Itra lian na niya gong. Au le furumi ti lumale gumo honi. Le mea owa bay ani viva ya. Subuti numuti ha sufri no luma hubude me. Lao son lina la linare kate risi huma. Subuti numuti ginya luago adimre ha hama ha ariya gumaya luago kuriyo hama unibati huwago. Mama amo kate ha ginya luiti gelandi gu hama mafia. Manute da huma luay le lube ha sufri ni. Lada ya guba mafia fiyo hada ya furisi rugun lulocha wagunu mafinya sumhu wye. Ani hasufri ruba sarago lwagu tisi wey. Gumfli huma numa dari honwe. Aba menichi mni ibagari magumu cha titi hon. Hafai ruwa hame.
5: Le garica irugube ilula gambu, a gamba le le larinha gube isifiri sandu tuburi ligilis.
4: Haganyi rutinya, masu riu banyalida gelibia ma oweli. Baburu haluanga lile tida me ligilis to pergamubon. Baniga mehon, eta ralinha nariagun, au le gama baru efeito gagilubon. To biango bon amana. Subutu no muti nile loa gulida la fulaga la yin lube ilala na laruhi ha mafia haganawe. Ane lao sulira, numa meme nyedun. Migu humagli hafia nuago, ni ipi ni lida le lafa rube antipasi lege febe buiti nuago lida fulago le nyi hubei. Le nyi lubei laguma diha mafie. Kamalumo, ani burikate gadega magunta pina lau. La wanyanyi lafi yu grigia, huma yara pergamo, hamaha banya higiru ni kate leme halaruta abi balamu. Le ichi gubei dumuri, nubalaku, lulafigo guduni ya Israel na lau heigi egi nile adagara guduwa ti honguario. Luma luha bagrezo lida ahoruhani. Anyang ikinye hamaba inhibiru ni kati lebu ya ruda wa Nikolai tegoguma nye. Ligie lupaiti, asakri ya kuma, ahi madirku kuma iter, nidu bahu wako madise. Aba mendagain tegu hama virigi hadirku balibu ni kati ile, tau efein, tau afri domo ni imbulu mkinye.
5: Lega rige iri guba ilu lagambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu hon tila na buri ligilis.
4: Le aganyi uti, nige tutu balita ge manale aramu duma nyuba ilonga. Aba meniche won aba dhubu na ruti lun lau aba ili isere buru wanyo luwago le ibidye timi kaa on luwe dige lun le eresi biobale. Baburi haluanga lile tida mbeligi listoti ya tirabon. Baniga mehon, itra liya nariyagon au le lirau kungiyo le itra bi agu ke watu gemeti. Le adi nubuti ke iboronse le ircha wa uwal. Subuti numuti sun le hadhubu bay, subuti numuti hinsi ya bu, afinye, esere bitun lau habura su. Subuti numuti nye lwago hadunye la kate buiti kwento lwe mehe furumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda atina lwago. Agambu nuhesa wili to aria wakon lwago profeta ta ani mama ni. Luteyedu ni grigia, la utaruta ahon nani gulu haganon lida ahoru hani luma luhengi engi ni lea dagare hudu wati hong wari. Ruhat na datu lu tasansiru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoru ha. Ni nari hao, lwago naguri gudaru laga bana rumon. Afara wananyi metirangi nyu ama hagabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagwa, ahi guberi bihigiri hatagu ni kate leburi tadagure. Italaluba tasubi diru ni suni hirisi, la usubudi nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba na fayru ni kala aba hidage segule la dugube. Ahibi hati akira banya, ama fala rubali ya rumu dahani ligia, machili ni yegini asubi dirile umbi haguara ni lunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nunguni hawagu. Goni humele humati dari niyabi. Haganyi nutia, adika meme hamimele nabuse rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechami. Itrake lichi guni nungu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechami guri lau badu lani na guma dihanile lau tigurabu. Aba mehamuri kutaguni kesi sauti rule lau timuwa. Nichu kubungi warugu matolani na binafi hon.
5: Le garike irugube ilula gambu, agamba leile larinha gube isifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 3.
4: Baburi haluanga nile tita me ligilis to saru disipon. Baniya gambi hong, itra liya nariya gon, au le hau bilani bongju sedu sifiri gon hama sedu warugume. Subuti numuti son leha dirgube. Subuti numuti lagu ilani hinya la, lau son arina oguwa la lagu niva huma. Aga kutuwa huma, rukuma eri lupri katele anihe guwapo ilubare ge longwe. Ariha nali luagu muwa na laleha dirgube iligibu ge nukungiete. Harita wa huma ilubai tele aruda ube hum. Fala huma, asakri ha huguye me. Ano magaguto, nitba huwago keili adi haba hiwe ritulipidi on ora hum. Lausun lira, anyen fiyu kurigi hagana kwenye sarudisi, amadase yon hamagi ruha taurabu. Hagia, ebu gubanuma tau dogu utharutu la dirga duuti hum. Agani nutia adara gubadagu haruto. Ani magida runubai hiri titange libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugo nubanya keisi nani uligibuge nungu chibungi yeluma hagibuge lani angeli.
5: Le gariga irugutilu la gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Baburi halu angeli le titame ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra liya nariya gon, aule sandu bai, legia inara ni bai. Le gama bali ligele uruwa itabi. Le uwa bai ni aba gayara ti ladoru ni le ladaru bai. Ni ladaru ni le ladoru bai. Subuti numuti sun le hadiru bai. Roha din aba abena da anyi higibu gie. Le lasi anu ni aba adoru. Latika lau son lo uwa la here. Adiga adangaso lau nungumati. Ani gunflitu numa. Nadiga balu hayabi lani gu mafi hayye banya. Haringa kwa mwanyalu wako kuri mama ani mabaga ya dunia kaisi lani kukungi. Aba mena utara kwa kwa dunia higibu kwenye luha sobi duruni lwa kukungi lani muti ni abanya isi ya tino. Aida kumali nuruma di luga gura sumuma. Iga nareitu patuwa lubei lwe litani ocha wakuni le lube liabi lwa kusu upou lwa ocha wakuni wansoha upou wakubanya. Matisa bini abi, akita hakumi le huma bai, walamu ka abai ruti hiridi huwe. Aganya rutinya, nisi kumanya kei wakabu tita luma nubungi te, ani mafru nudigia ya menyegi, abe manaburu tani liri nubungi te hawago. Luma liri nuburu wate nubungi te, le iseri Jerusalem le nubi be isielu ke luma ke nubungi te. Naburu dobei nye iseri liri hawago.
5: Le gariga iru gutilula gambu, agamba le le larinya kubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Babur haluang helile tida bai ligili to lao di seabu. Baringa kame hon, itra liya nariya gong au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye bai liabi sun kati lela dugubi bungi. Subuti muti son leha dugubi. Subuti numuti lao madili huma ani masu hubi. Tiliku bai hadun hamuga wasugu bai hadun la. Kamalumo, e bashari gubi, madili tun, masu hubuya, nevera habadundi yumlu gugiye. Ariya gatun lago nisi huma, lao kuitu la dan hon. Lagu na megiri huma ni kata, ani marihi kumuti lagu kugiabu huma, kudemetu, marihi tu, surusu huguye. Ize nichi kubai timuni hulu hagai hakuolu le afinu huwali lagu watu gemeti numagi. Lurisi huma le tima timati, lugi hagai hadogo harutu numa, luhadore kun lagu hasurusu ha. Luhaya ni luhichi unilidon hagu, luharihi. Ebeche numuti hahise bayano lagu idere, afuta hao hum. Luti lubai tiseri huma, asate hahubie me. Ana bena bu na kuwa hanyo. Le agambu ti numalele, aba lataro ni bena nuba, ne belu ruba lumo, aba menegi luma, hau ligia menuma. Aganyi rutinya, nishi kububara hon numa kwa lwagu lala na narui ha. Itra kei naganyi ron, aba nanyoro luma nungu chi lwagu lala.
5: Le gariga iru gutilula gambu, agamba leile larinya kubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 4.
3: Larie su kata ile, aba nari hi aba bena daragu sielu. Le abi tumala li le itere bai kei tumala li fidu, le buga adimu leha bai nu, aba larie gunu.
4: Waliba nyahu, naragu dali kata ile buri lubi la susre tun, lari kien buri le bu.
3: Li daura li kia, aba nari denu labu gelu bafu si firisando. Aba nari hi aba lala narui hani sielu, ani ani ha somu grigi anyu luago. Itere linya, kama aba adubu miriti, le hasupu, o koru na lina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau iligia. Amiri hetu kei aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala uruwa iligia. Arihe etina wei gadiri lala narui hani. Nyenye nu wei gadiri wea ya mutu nyun luagu. Tau hadagra gung harutu luma ridi golu habulu. Luigia lala uruwa iligia. Afri hetu labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bugi usifigi. Nyenye gie aba katei. Ligibuge halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harugongati. Lamidawa, giyegwa lau lala narui hani, nyeyo ngadri kata ya gabagaritia, bui lau agu, dandu hakibuge kihanagagi. Lefurumi ya tihadage, itar liye kei aba liyu, lehabiyama itar kei aba bagasu ugiri, leharua itar liye ligibu kei hakibugirige, lehagadru itar liye kei aba agilaha mahati. Gadri gubai hagia, sisi ngarina luagu kara aba hadagi, buihanya lau agu hawagu. Dandu bogu digie, keimuna digi habiti. Weyo guari abu hau agu waraha.
6: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo, le sunti gabafu. Le viva bei, lumage, lubarage, furubi metidan. Viva ligia weto, anile lube liabi.
3: Sagti hichu kukata ya gabagari tiha, weiri guni, inebesi. Lumetengiri ni lule nyuba iluagu lala narui hani le gabagari ba ilu sunda. Aba hahu duragu wei gadiri wei ya mutu hakia ligibugi. Aba harufu duni hisi ya bulubungi le gabagari ba ilu sunda. Aba hichigu ni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha harinya ga.
6: Wabure me wabungi te. Garicha tibu lumperesi biruni uweiri guni inebese lumumabafu. Laduga buhuya adugu bali sunkate. Lau bunda badege, lau gine bunda ani hilubai sunle ani hibai.
1: Apocalipsis capítulo 5.
3: Abat narihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le longwere le nyubai luagu lala narui hani. Aburha watu libru tugu ya turaga irugugi ya luma tigibu wagugi. Daru watu lau sed seyo. Aba narihi yaba angeli gabafuti. Aligidaha lau umala li reinti larinyaga.
7: Kaka tena boi lula daru no libru luma luma laheri tuni iti seyo.
3: Uwat niyaba garichati lula daru no libru tugu. Ni ibini lu larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni labu gemua. Aba na yahu saragu. Latika wala niyaba gaduna ti lula daru no libru tugu ya. Ni lula liyanu. Aba tilarinya gua bahada ge wenya ya mutu no.
8: Hebe bayahu, la duga ganyi ngalilinyu, le lida giebe lani kuda tribu, lu ganyara la ladaru no libru lu malu la heiri dunin sedu tiseyu.
3: La mida wati lala narui hani, hama gadri kata ya gabagari ti hagia, hama wenya ya mutu hagia, aba nanihi aba mudu rara, kamahamuga afaruwa ali, sedu ya ligachu, sedu lagu. Agu buriligia lani bungi usedu sifiri guha ona hobanya lidon sungu bo. Nyimbi timudu ligia, aba lalugu nulibru tugu ya luha burugungia le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba nulibru, aba hahu duragun gadri kata ya gabagari ti hagia hama wengi gadri wenya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hada agi wenya ya mutu hagia. Luma aba kopu le golu bui lau kupali, le meme hafuri idu lumutu ni ya bungi. Aba tiheremu hani uremu iserile.
2: Garisha tibulu banugu no libru lu bahari duni tiseyo. Ladiga ruwa tibukaisi adagara gudini aniganyi bugia grige lau bita lu bungiyo. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume, luma fadiri igume, lu hesarewe du luwa bungiyo te, luma lu hagoma diha ubowo.
3: Aba yanarihi. Aba nagabu ni hamala lisaragu angeli gugeyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kinya hagia. Hama wenya ya mutu hagia. Nyenya numinyu angeli gu. Haniyega lau umala li hereti.
9: Jumu tibafu luma irisi nichuwa u luma eri. Wele wene luma inebese luma tengu ni lumu dule hapa rubu.
3: Agaba numu tiginye haniyegu ni sun kata ili ladugu baibungi usiel. Le mua rugubai, le labu gebe mua, luma le barana habai. Luma sunkata ile lida baibu.
9: Luwa la tengi buni, nebesi ni kuhidi buni. Luma ubafu, lule nyumbo ino ulala na kuhidi buni. Luma lumu dumu kuhusunda.
3: Aba haria kugadri kata ya gabagri tia hagia.
10: Itara lala.
3: Aba hahu duragu uwe gadri uwea ya moto hagia. Aba hichu uwe higuni ilu.
1: Apocalipsis, capítulo 6.
3: Abat narihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia aba na gambu laniye kwa aba hada ge kataya ya bagri tihagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru
10: igamu
3: aba narihi aba gabayu haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuagu ruoti aba ridilo aba lafri duaganya ireina lumalu laganya iru da la heiri dubali mudu libia ma seyu aba na gambu laniye kwa hapia ma kataya ya bagri tihagia
10: Igama.
3: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichuguna ubafu ulule warimba iluagu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubo ugi. Lumalu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama kwa hilagudu. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da la heiri dumba ni mudu luru wa seyu, aba nagabu laniagu hauru wa kata ya gabagari tihagia.
10: Igama.
3: Aba narihi aba gabayu uriti. Nyenye aba balasu luha burugu le warimba iluagu. Aba nagabu lani kwa aba umala lihamida wage kata ya gabagri tihagia.
5: Dinyari gila liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumo, goni gibei garaba tuma diwa imbidu.
3: Da lahiri dumba limudu, ligadiru seyu, aba nagabu lani kwa hagadiru kata ya gabagri tihagia.
10: Higama.
3: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri beile warinyo beiluagu. Liabi habara hila ya lari ilari. Aba libihi ubafu lau ligadri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau uribu, lau ilama, lau sandi, luma hau anima aluguhandari metia hau ubu wagumaya. Da lahiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nuhawani haa afara wagumaya luegi hapuri chanile nenu bungi. Luma luagu hagumfu linu luma Hesu Kristu, labu ginyanu latari, haniega lau umala lihereti.
11: Waguri mesuntiga bafa. Darisa ida me bagusi regedanya nile na kubo, ida mesa bafoi regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
3: Aba habihi dugu harutu, aba larinya wagu hon, lu hemera agu meme, lagu morusu da, dari hostaru habiri gulida eseri vidu ni lu Kristu ha, lu ginyabanya hafara guniwa koi hagi. Nidale narihi boi, abala heiri dini mudun lisi sinsei abala dagaru aba ume buhara bakanali abala uri duweyo kei dugu utani na nudu abala lafuna dun hati kama hitu abala heigo dorugu maha selo bae mua rugu kei taburu haigo tuige didi budan lahi gishunu garabali abala kumu chagu sielu kei aba gara dadale tubura wago abala dino gusun wubu luma ubo hulida gelubara abala haramu dogu luru ite gubo hulida huyu luma buri labat na godubu le luago bae wudu Uara hama kumadi matia, habu di kusuda arago, risi tia, gabafu tia, idamuni, hama mama idamuni. Haria gati no wubu, luma no dubu.
12: Heiko, huma wa wabu, haramu da mama wa lula ringi le mubu ilu amulala, luma lo ilangari menigani mudum. Nadiko chiluha ni mweni nweyo ni agani, kaba tiganyana la manduni.
1: Apocalipsis, capítulo 8.
3: Da la heiri du malimudun li sedu seyu le toaku bai liburu aba nye la manigu o sielu kei buri luagu di miyogur. Aba narihine sedu angeligu harara ba yaligibu ge bungi. Aba tichuku niwa sedu fidu hon. Lari gea aba yaliabi aba angeli aba larara mu ligibu ge lataru nye nye aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichuku burubu nukupali lu luna dakara kuduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gu bungi u ligibu gu lataru golu le ligibu ge bai lala bungi. Aba la muda inu lugumala ni kupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu ni abungi u luha burugungi angeli lu ligibu ge mbungi. Aba di lanugu ni angeli ligia alaga ikupali aba la buincha kuduni lau lenyagura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubo wagu. Aba la gabu wa yuhuru arenchu ni la biri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwile nufurumete angeli lifidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti. La ugie hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa muruso lidage obo. Luma liru wa muruso lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwile nuhabia ma angeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kate kamahamuga aba onwebu ubu durugu wati barana ho. Aba la sali lagu liru wa muruso lidage barana hita. Hilagwa te sung udru ha lida mai barana le asali lagu bailu hita ime. Gringwa tukien sung ugune ito nyeibo lida barana ligi. Aba liwiru nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigwa du aba onwebu warugu masiyelu gi. Durugu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa muruso lidage duna luma lisense duna. Igifi itiribe warugu matukien. Aba la gifi dun liru wa muruso lidage duna. Aba hove go saragu kirigi ala daga li gifi duna ligi. Aba liwiru nu lihagadiri angeli lifidu. Aba laguni chagu liru wa muruso lidage libiri wei. Lau sunghati hama warugum. Leobo le aguni chagu bai hawagu aba laburi gadu. Manugu gadu tiweyu wagu ni ariyebu. Lari gi aba narihi aba agi la ahama la mida ago sielu. Ariyaga neligia lau umala li heredi.
13: Fugi abu meha agano banya ubowa. Damele lagambu tumala lifidu to lumbun. Hiviru nuha hibiri urwa angeli.
1: Apocalipsis, capítulo 9.
3: Aba liviru nuha sengu angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligela infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuri du gumula linyegi kamalida giaba onwebu regi. Aba laburi gadaku du ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila kumchagagaru lidage gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba larinya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru leubo wagubai. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele. Gamaluma umaha wati lu hafara gunia chagagaru hagia gurigia. Loidige lu hasga ni gurigia luagu saingi hatu. Itali liati ligari hasga kai hasga agu. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni. Gamalumo madari habai. Busea hakiye yepe hovegu gamalumo la dise duba oweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata i habulugu kamahamuga aba ridi le gol. Italinya hakibu kei hakibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata i kama grabu. Italinya lamuri haruna kei tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teibagu uriburugu. Galitia kei hali aguru le gagiri. Nyenye ubafu luagu hali lu adeng uriba ni hong gerigi luagu senghat. Nyanyi apa habuti cakagaru hagia, le angheli le lani fusule mebehebui. Abdo muliri bay angheli ligia, lida ebreo, lida griego, apolion o agri cagut. Sugha frumeti la misel, mege gili biam. Aba limiri no hasisi angheli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge, gadri lariga iletar golu le ligibu ge bay bungi. Aba larinya gumala li ligia lu, hasisi angheli le, taubay fidu.
7: Farara banya gadri angheli ba gira yumbanya, laru omi buduna le Euphrates.
3: Aba hafara gaduni wa gadri angheli guhagia lu, hafara gu, aba hada ge kada uro griga hilagube. Ladiga araseruwa yiluba, ora ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yenu la hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia saa yenu miyun. Itarele ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniba ya hawagu no. Nyeye aba kate haniku wagu funati likolo. Dinguti luma amariyo. Itarele hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulu gugie. Aba lafara kunia uru wa uriba nile afri dubai hayumulu gugie. Gabayu hagia aba hata ge kada uru wa gerige hilagube. Uru wa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufu. Hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali. Itrali hali kama hewe gachigutia laugie haduga uribani. Hahibiri gerige haa mowe kumbanya lau uriba niligia migiru meme hamuti haduga ni kata ileburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa halautia golu. Plata, bronce, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia, luagu hafara ha, habiyana ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
1: Apocalipsis, capítulo 11.
3: Abati lichuguni waba maburu nu, lenege aba wewe le, amisura gule. Aba lariye gubungi yunu.
11: Seraba amisura hundi templo gubungi yunu, luma latara. Abau dabanya me, atri yanu la, ahu durogu dini. Gamalumu, mamisura abai kuriru le bon udibui, tibiti templu, la dega derege wali hongi betu kumbiute, halubo nye hagoni chaguni, uguru gule sanduwe, lagu biya vengi yang hati, abamenona habiya gefetia, taudogu ususutu, luhapuri chiani huganu luma gebungiu, lagu nidu biya sa, uru wavembele, biya gefetia hagoya, hagega yawa wali biya tidu bebe to olivu, Lumo bian lebu sanu de lule ligi bu gebe bungi le labu de mesu mbo ahe ying abu seruti la tudu muri bati hon igi re gitu ba watu ke meti hayu loge aba me hago dunia haga ni sun sun na gubai itere ti lobe bu fulume guari le bu seti la tudu muri bati hon gaba fu ti ye ke feti ye hagia lu hadoro ni siele lu mamu yu la huya sunda anina na bungi adimu re hayu lugi gaba fu ti ye ginye Luha dugu ni du na hitu me, lu gine, asukari regudu ni kubo, lausunu uye ni muribo ni, sagu habuse ni. Dami me kumuha mali, hawadi wali, lagendo guba, anima anule afri dubo ilida gekusu, le mebe wabu ihama, abame hefere de nu muribu, abame lafaro ni ya hilagu bui. Abame herede ruruwagu, dida lembe ni umbe bu ubulu gule Jerusalem, le nyilubo iladara watuwa Jesusu lagu kuruwa, Flash memele kama Sodoma luma ehiki. Aba mekariye gumie gerigia, halida geti sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu uru oveyu timi, animigi rubanya luha bunu. Aba mehagunda ragoha ubo ubanya, lau hovegu, darine luhedeve bukata ihamagwa, lehagunda, ledega sufri guda hamutia, meha bian profeta guhagui.
3: Kama lumu, lari ya uru oveyu timi ligia, Aba lagu yu guagudu ni ya bungi yu, aba ya hasara. Anisuha arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umala lihere tisielu yule arinya gubai.
7: Warihu mayamu.
3: Aba hamuda iru sielu, lida aba duweri. Arie guhaga ni yuhon. Lida ora ligia, aba ladaganu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu lidu aba muna titange sagdi sito uburu gubu. Aba hawegu sedu milu gurigia, Ladiga haraba ganali ligi. Hahibiri gerigia, aba hichigu inebese ilu bungiu, le siyelu bai ladiga luweini hanufutu. Sugeha libia malamiselu, madise bai leaba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu, aba lagambu ni walariye gumala liburi heret siyelu ye.
14: Lani halibuingi ulu ma kristu,
5: la rueja ubo ani harueja ba lusunda
3: abati hele muchuga we gadri we yemutu hanyumba ya lwagu hala le lala na rueja ni la uhagibu muaru aba hahu duragon lumbungi arinye gaina
6: thank you wanya bu wabure me bungi bugu ya le suntiga bafu bugu ya le wima beluma genlu
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Tío, güey, todo.

0: dagun hamalani gubungiyo dari laganya inuni aba lichuguni wa ubafu nu hawagu sun ras fulasu inyenye luma nechan aba me hau drogu sun ha gano bayo bowa gunu mostu ligi ha uwa banya hiri buriwa yun luma gen lubara gen ladigu ubo utida libru to lani na ibagari to luma bon mudu le owebe
1: lega rige iruguti lula gambu agambala haluti hanagu adairuwa hanagu ba adairuwa haluti hafara wagun tau efen hafara wagu tau efen nyimba lari huwa hedere bugu luma hafinye lani gubunge
0: lari gen aba inarihi aba monstru na muda inumuwa rugunye nyenye bia ganchu luagu kama ligachu mudu gambalumo italine ladimune ha kama aba dragon nyenye sulu bafu furumeti monstru luma linyuwari aba ladigu luhahu dragon sungerige hau bogo gubaya lu furumeti monstru le larei da guag dubai lidage chanti le luagu adiga tigia onwe buburi milagu abrigida di watu gemeti sielu gen numuwa rugun hagibu ye grigi aba le yedu ni hau bogo gubaya lauburi milagu le ubai lichigua ubafu lu ladiga ni linyuwari furume guarigu monstru aba ladiga gudu aba liyawa monstru le gawagu bani chanti ani mowe aba libihi habia ma monstru ubafu lu lichigu ibagari tu liyawa furume ti monstru lu tadimuneha lumulu tafaraguni ya sunha mahu drogonti ya tu adiga tigia lu sunla grigia waina muhanya nyuburiginya risitia gudemetia idamuni mama idamuni lu lichigu aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herep luginye uwa la ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugura ha ahi uwa lumaku monstru o linumenu liri luagu usitite kate le lichu au le gufura ndati aturi hale linumenu monstru la diga linumenu la uguri ani ha numeru ligia sisi sa urwa wen sisi
2: Apocalipsis capítulo 14
0: lari gelira aba narihi ni mudu rara labu lugu wubu le siyon. Nyenye nusabi ya wen gadir mi lugu rige luma. Ha, buri wanyu ba iliri, mudu luma liri, lugu chi hereberu. Lari yaba nagabo, aba amuri, nyumbu iti, siye luge kama lamuri barana. Kama ginye ladirgu daba wa yuru le heret. Itra liye ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu hagrigi hagia, aba uremu iseri ligibu gen lala uruwe, luma hagibu gen gadir kate ya gabagari te hagia. Luma hagibige waya ya mutu. Uwa tiniaba gayara lumuti la nichi guremu ligia gufunanda. Hawe digia saa biyawe gadiru milu haa salba rubaya hadage haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gubaya hongwa hama unia. Ride iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Dire watia ani salba wa hagia hadage girige haa furumi ya tiyidewe say lumbungiu luma lumudu. Madari nuwa tini murusu iyeni lagu hayumaru ladiga harumati ya ligibge bungi. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganobe ubo wagu hon sun necha nigu rasa luwe ridimure iluma sun flasu. Lariye gala umala li hereti.
3: Inebe la bungi umu rugu kuye me weni kuni lu chinduza tanu la musra zinu. Utuko huma mule atiku pali sielu luma ubo barana luma lise isintuna.
0: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalariñego.
4: Heigua, heigua, Babilonia to weirigu bon. La diga tabacharo da gudani, sum nechani, lau diven le lanina, livie ligabri tosenu.
0: Abaliabi aba ya haruwa angeli, abalariñego lau umala li hereti.
5: Le audu raguti lu monstru, lu matun liaba.

0: Mama niya bia gidei, niya bia agunvlire. Ninara lubaiti hao luagwa nihi warga liligia la sielo lomo ubou. Magidorun wabai ni aba punto, ni aba lectura, lida gien liluru do Moisesi, darime lagunvlirun son katei. Ligia le lubai ishigu time bereseni, luago furume warga gomadi lida gien lurudu. Ibine le la nyura utimabai lida gien. Arvu da ligia hong gurige lunha duguni li bele la dugubai. Nyura ubai la nugunu wa yagata sielu lida la ruin habungi. Ahin ti le nyudubai lau sumburi gomadi lida luaragon. Itaragin ya la rufu daha, wairi ubai la nugunu wa yagata sielu. Nariya hare hon luago ahi la mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso, hawei ya rufu daha tinya lilurudu Moisesi hama fariseo go, mebel badun lidon la ruwe ha bungi yu sielu. Agamba humali luago rinyo waguwa li lame ha hon hagushe go lu mafara ha huma. La diga furume warig la le afara hati, la siya dariwa bala. Kama lumo nariya hare hon luago furume warig la le agayinditi luma gurigi ya lile di, Lagusa raguduwa ba. Liyane kuti lungu rigi ya lile di bidio wa tau, luawu inye uma lungu mafi ugati. Itara liye lubaiti, ahim banunga bidebe se luawu unlani bungi yu latari, ba unye in, ababarita guni luawu anihi lan kate lida furume wargu gurigi buba. Igi rabai le lubai bedebe hani inye ligibu gen latari. Aba me bidi arandara luma gurigi ya ligie. Larigieme ti, Gayara halime bagiri budun luagun latari ichi gai bidebese. Ahi abunse era aba grigi la nugu ni buligibu gion lurudu. Beluba lidon uwari ni luma, luago hei buguni wago luai ledere geru nibu lun agusere guduti. Ledere gara bu me agusere guduti lun sudara, aba me badaurun. Ninaro bau, mafri dupo di bulan yingi ya dari bafayeru ni lagumu hon gawana. Agamba adun luago warinya wagua lilame ha. Magabara hahuma, au narin hare hon, luago furumi warga lan le awama diruto aba wuri, agabara hali tuma tidas lanik. Abun lubaiti la fuigo gito bagu le bonwene, sagabai, fui bai buwari wa, buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lubai le bonwene a fuigo gito batipu, durubai, Fui bai buwari wa, buiti mati lu le feridero ni aba lida ge omega gu ni le buwago bai siga lau bidin lau sumbugu bu mafi ugati. Arinya waguwa ti mehe ginye luago furume warga la le igiru tu lumari, lungu ti lichi gu gara da lani na igire gu nitu. Au narinya hane hon luago furume warga la uguri igiru tu lumari, ahi mama lubai la duka tagamure don ligibu wagun, aba tagano luma amu uguri, Adika gada lumutu furumi yate wuguri agabara hane. Leginye, agamari ditu wuri igira wargu ladugin yaginye agabara hane. Agambad naginye luago aninya waguwa lame ya hon hagucha gu lun hagunfliron lau lel haninya gubay lau afinyonu ni ligibu ginye bungi. Au narinya hane hon luago mon lumuti la hafinyonu ni kawo wago. Ni luago sielu ladiga ligia lala na bay laruwen ha bungi. Ni luago muwa ladiga ligia lebu bai lugudi. Ni luago Jerusalem ladiga ligia luburu gu tabai waruwa ite bungi yu le wairi gu bai. Ni luago hishigu ladiga siyanti ni haharu da gudun, ni hauri da gudun, aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uwago. Ladiga furunya gwarigu amu kate harinya gu lue lira lumaginyati mafia. Agan badun luago ariyo waguwa lame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon, lum magu yugudun huma uribani luago uribani. Lubara gen lira, ahin ichi kakurigi ya gufu den luago aba logo higibu. Ruya humile aba obo lun. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwegen hisimisin. Igre humilu gen lanugunu habite. Ahan la fosira aba gurigi ya luha nuga aba nuguni luago aba maile. Baruhu mi luago bia maile. Furumi ya warga le amuri hati aba kate huma. Ruhu mi luo. Michika huma iginye hanaga luago le afure de hati huma. Agamba tungi ya luago warinya waguwa lame ha. hinsin labu madobu li yere guda me baga ni bu au narin hare hon hinsin huma haga ni hon bini huma ya me ha inya ragu balu adiga huma buiti hon ha yere ha buba yin hon afurita hugia me lu bungi yo awago ha anabu gubalu auri babai au seruno itara lu balirahan yin huma hugu chin bungi yo lesi yelu bai Leona habali weyu hon buitia ama uribati. Ona halei huya dando hon muaratia kei hon ha uaratia. Ahen hari gubanya lubei hinsi habubanya hon insi da hon. Kaba kia faya ti heresi biro luago lira. Adega hamuti gina salufritia ha gubra habali lisensi na gumadi itar. Ahen honu guyin lubei hamada gu habusar wa. Ka buitu haruftu bei lau lira. Ibini ha ibidi habubanya lu bungi yo adiga hamuti ginye. Uwara kwa huma lubei ti keisi uwara kwa la hagu si bungi lesi ya lubei.
1: San Mateo capítulo 6
2: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubu wa guginya, larinya ga?
0: Goni ki huma lue hadiga kate bui ti hagibu gengrige lunru hari hiun. Ahi hadiga itara, Nishu bai hagu si bungyo le sielu bai afaye ruwahe hong. Lige dame lu bai hidara gong aba gu demeti. Masubu diragu da humai lun sun ubau keisi hadiga ha biyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hage ya, hadiga ni lira, lunrigu hadiumara hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hau, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali afaye ruwaha. Dala hichi gong aba kate lungu demeti, Masubu dira lei ni besi bumada. Adiga humai labu gen libidin wa. Agu chi bungi le ari ubalin le adiga bai labu gen libidin wa. Lishi guba hafayiru wa. Ta gen le hafuridun lu bungi yo. Mintana huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsi bai hon lu hafuridun rara. Tida ha ligi li zi luma lida legeya dun uma lu harihi ni agurigia. Ni naru hao. Lago lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafaye ruwaha. Tale hafuridu lu bungiyo. Belogu mahirumu rugun. Daruhu muime hubenari. Aba me hafuridu lu hagushi bungiyo le labu gobay humanye. Hagushi meti bungiyo le arihu balin le hadiga bay lida limani. Lishu guba hafaye ruwaha. Lidale hafuridu. Magu yu wagu da huma di muri le malati kei hadiga hai bidi ha bubanya lu bungi yu. Harita kwa tinga ti luagu la gambu banya la bungi la diga libe ha dumre ha. Mitara huma lubai ti kei hagiye. La diga lubane kei hafuri du lu bungi yu subudi lali kala ha busen rubai. Itara luba lubai ti hafuri du. Wagu chi bungi yu le siye lubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa siyalu. Rubon wega feng to lani na sagu wei uon ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Kei ferudu na wamani ya hadiga banya uribati uon. Migira bawa lu wabur halidon ucha wakuni. Dise gudari gu bawa lwe. Ladiga buguya le aruwa ha bai. Bugia le sunti bai gabafu. Bugia le wiri gu bai lu sunda itarala. Itaralinya lubaiti, ahan ya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon, ferudu na lubadu ginye hagu chi bungi le siya lubai. Ahan uwa ferudu na huma amo, uwa bai ginye ferudu na lani hugu chi bungi yu hifigo.
2: Aba larinya gu Jesusu.
0: Uguya, tame leha yunaro, moruda huma liru igibu kei adiga biyango tigibu. Agi ya hadigu bali itara lurugu harihi ni giriga lau hayunari ya la. Ninaru hau, lagu lau la hadigu ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ayin huguya, dale hayunaru, shibahu mehigibu, aranse kwa hugia mehungua. Mefe hamamu ka giriga lau hayunari ya la. Hugu shiniruguba bungi ule marin hibe ige fe lagu hayunari ya la. Aba meti lichugun hafayiru waha. Maundara kwa huma irisi ni ya ubuwa gulenye lube gayara la, Ahi chin hamutiri ani gagahu da diligi ya kate. Legi nyehi lubai ga yara la he belurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Legi lubai sinya la ahi chin hamutiri. magah da diligi ni kata me belu hagi ya hiwer ti ya iwer ho nye la de gale ni lu muti hirisi nye nyungi nye hani agu le lampo bay ugubo ahe lu bay ti buidu lu bay bago harugo ga bay gi ya lao sun bugubo kamalumu ahe sandi lu bay bago li da bay lu buri ga sun bugubo ahe lu bay ti lu buri ga lu bay lampo le bi da bay ida ti malubati lu buri ga Uwa tini aba ga yara tele sebre do hon bian yubudirugo. Ladga linse do ba aba hada gien lun, li yere go dame le aba lun. Uwa ra guabe luma aba hada gien, lisi ke me bere se ni luago le aba. Sina tele sebre do nwa lubungi yo luma lun sainso. Nari hane lubay tin hon, ma dihere hon ma luago kabala heiga o kabala hata lun habagari dun. Ni toago dawgo to lun bon hadoro no. Mafuna ke begi timati bagari sugu lau egini, ke begi ugu bu sugu tau dawu. Ariha huma hontu nur haa ma banya garaba lirugo, mabuna guhanya, ma lubaha, ma reidu hamaya lubaha ni lida alagai, lau son lira, roti haguchi le sieluwe egini hon. Mafuna ke begi timati sugu hau dunuru. Kage hidage ga yarabe lishu gumbia ugudi lau lugubo, Kalae be lanarme be lafa gon luago. Ka wago hadihere ta tuago dago. Ariha kuma ida linya la lawina mudun fuluri. Lau son mawadi marila. Madugu ligi ya gamisa. Nime uruwe salomo lau son luende gon. Mewende ti meha la dagra gon kei fuluri. Ainti dago wago da lubali bungi yuhidru itara leo. Uguinye be lahucha. Haruga yebe lago dunya. Gubo mesa lidera wan logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti ya niaga, kabasa na weiga o kabasa na wata o kabasa na wadara. Gurigi ya halani gubo le, luaguri nyumbri kati le haritago. Ahi huguya, anihi hugu shibungi yo sielu le subuti ya bubali kati le hemegi rubai. Alu ha humai larua ya haluma lirisha bungi furumia. Aba melishi kunisun le hemegi rubai hon. Ma dihere da huma lubaiti luago haruga. Ladga barul mutigine haruga li dihere do na lumaguwa. Buidirguti lene guga le lanugubai kada veyu lumaguwa.
1: San Mateo capítulo 7
2: Aba la sigiru Jesusu arienga hongurige wubu wa guginye.
0: Michika huma haduro amu. Michiku wa lamu guginye hiduro. Ladga keili gabiri hichiku haduro amu. Ita la ro baginye li shugunu wa hiduno. Le au bai ha misra ha, lau baginye la misra ha mbongi yo. Ka wago haria kwa ili rara ife le lida bai lago hibiri, ani masandi humote durusu le lida bai hago. O ka wago haria galo hibiri, sagane ili rara ife le baguru go bai, ani halu aba durusu lida bago. Biangu watigibu hugo ya le, saga humi durusu le lida bai hago furumie, Itera luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni lirara ife ile lida bai lagu hibiri. Mishika humi kate isagaru ti hongongli. Migru humi meginye hani peru la hakibu ge buiruhu. Dugugu wa hanyali, garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishigun hong. Halwa ha, aba mehadari rung. Danhuma luagu bena, aba meladaruni lhuba. Ladiga le amuri hati, ibihati. Le alu hati dariti, le adan hati lagu bena darawati luba. Ani ifunagi aba hida angele ishiku ti aba dubu lun lisani da le lamuri hafin luma. O lichugon aba onheve lun dan le lamuri ha udere luma. Ahi lubaiti lau lubai son uriba huma, gichiga ditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi lichiga huguchi bungu le selubi kate buiti hon ha muri hatinye luma. Sun ada lubaiti hadugun hon amu ke le habusa rube lun hadugun hon. Ladiga ligi ya larinya go be liluru do Moisesi to mahalibru profeta go. Beluhu ma lida gen bena le burura bai. Ladiga bena luma uma le anugu bai girigi ya lidon feri di wawu tu le buriti. Ka baro ga ligi ya nye. Ani sarago hanya beluru tinya lida gen. Ahi ti bena luma uma le anugu bai girigi ya lidon ibagari le magumu chaditi. Burira linya, muruguwa, mibetinya adariruti. Gwonyi huma hawe profeta gujia tinya. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti, ahimuna da gien itra hanya kei animali guganyi tinya. Uguya, gayara bay hasubu diruni luagu leha digubay. Maluba ho tu baybay lidange hiyu, ni igu titange guribiyu. Son lubayti wewele buiti, buiti li. Wewele uribati, uribati li. Wewele buiti, siyati uriba lan li. Wewele uribati, siyati gen buidu lan li. Son wewele mabuitu ti li, chanwati abalagu duniwa. Hasubu dirubanya lubayti yenti hagiya luagu leha digubay. Mama son harinyo gitenu, nabureme luhe belur balan li don arue hani le sielo bay. Harguba ya adguba li lugunda nugu chi bungi le sielo bay belura. Dame la chilurun we yu lali na gusere guduni, sarago banyariye gutenu, wabureme. Apuri chi hoti wa meha ti aluagu biri, saga wagia sifiri uriba tiye li dan biri, adiga wagia sarago milagru li dan biri. Aba meti nariye go hong, ibidi ya gubayinya don nu, Dise humano i huwe le adagu bay wuribani. Le agambu tina, adiga li le nubay bay, itra linya ke yaba uguri gufuna dati, le adigu bay luban ligibo gudub. Aba liyabi uwa huya, aba liyuru duna, fugu wa garabali, tuagu muna tuguya, muigwa dutu la diga luagu la dubu tabunua. Ahinti le agambu tina, gamalumu madungu lumuti le nubay bay, aba uguri bidi uwa tau ligia. Le abu na gubay ligibo gusagon, aba liyabi wahuya inyura duna fugu wakarabali tuwago muna tuguya malanari metaburi ha.
2: Dan lasu rubay la dimure ha Yesusu, ma luweiri hanigi grigye laule la rufudaha bay, la diga laula ubafu la rufudaha, mama kei arufudaha tiyelu lurudu Moises.
1: San Mateo Kapitulo 8.
2: Dale la rai rubay Yesusu loige wubu, Sarago hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibuge Jesusu. Aba larinya gulun.
3: Nabureme. Abu busin gayarati barei dagwagadinina.
2: Aba ti laguru Jesusu luagu louluhobu. Ariyenge ina ligia.
0: Busentina. Arei dagwaba.
2: Kei larinya gu itara. Aba larei dagu sanditi ligia. Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Maniga baitia ni kaun, nyudur gu barufu da wabungwa lu fadri. Rubei me idebe se le wagu bilarinya gu Moisesi. Lun harihi ni gurigia luagu arei da guadi gula.
2: Dale lebelu rubei Jesusu lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaron. Aba layumra gu lun itara.
4: Nabure me anihi nubuin ron lau sandi le deregudu luma sarago gariti luagu.
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Nibuga agara niha lun.
2: Aba lun na bugumada.
4: Nabure me, madinat na lu bebelu runubyun. Adinya gu gubay dimure ya, aba me larayda gu nubuin. Narinya gu bali lira ladiga au labuga nyat na ginye gumadi le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labuga nagumadi ha. Dale narinya gu lu aba hada gelu lidi nyuduti. Dalen nariye gulu aba lu liabi nyibuit. Dalen nariye gulu nubuin lu la digi furme gwegu katei adiga lumutsi.
2: Dale lagambu bali Jesusu le lariye gu bay gumada ligia, aba tawairi du lanigi, aba lariye gu honha afala rubali.
0: Ninari hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lube la bocho weyo, luma luwege obo le nyenge lube laluda, aba mehanyuro eiga luma aburamo, isaku luma hakobu, lida arue hani le siye lube. Ainti haye be lumba nye lida hamarue hani ligia hasaga ruba baugudin, aba mehada runu lidon luweri aga iluburiga, aba mehayahu waha, aba melakuni hahari le luweri hagarigo.
2: Aba larinya gu Jesusu lugumada ligia.
0: Bay babubion, ladiguba le wagu bay bafinya rabun.
2: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesusu lubia Fedro, aba ladariru no lima di Fedro ron lo abiruwa. Aba lagururu luago tuhobu, aba lagidaru abiruwa tuwe, aba tasaru, aba tagumeseru eseru widanya. Dale lagunye dubay, aba hanigi sarago grigye ha gawago te sifiru guriba te lu Jesusu, Aba la saga hanya sifir gu wuriba te hagia hawe louru gu aba dimure. Arei da guaga de lanya sun ha sandi bay. La susare dubai sun le lo lagun fuli ru lemehe wago bay la dimure profeta Isaiasi dale la rinya gu bay luago Jesusu.
5: Barulu huki wa sandi, gidale wagari.
2: Dale la rihi bay Jesusu luago saragu hanya la grige geyegu lao. Aba lichugu dimure lu hanyu rogun lo bafuru guduna. Aba la yara fadu, aba arufu dhati luduru du Moises lu Jesusu. Aba la rinya gulu.
6: Maestro, busiat na fala ni bu lenye ilu muti bide.
2: Aba launa bu ni Jesusu, la rinya galu.
0: Dariti ya kasiga muhuyu lu hagano unye. Gadi butinya ginya dunuru. Ahinti aule uguri garau walgoti. Madarit na ni halia bala na bala shagodei nichuga.
2: Lariaga aba hada ge lani disipulu gulun.
6: Nabure me, buset na nafalarni. Larige me lome nuguchi, buna neime, aba me nafalarni.
2: Aba launa buni Jesusu, lariaga lun.
0: Falaba na gwento, igira banya hilagwa nya lun habuni niya hegeburi.
2: Aba ladinu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafura gu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tido ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulugu. Aba harinya gulu.
6: Wubure me! Sefu bawa wadibira guwa.
2: Aba launa buni larinya gahon.
0: Kasa wagu hanugu deda. Logu watafinya hugi ele.
2: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri duhanigi, aba harinya gu.
7: Kata isawu girile, agamba lubalin garaba li luma barana?
2: Dale la chiliru bay Jesusu lo bafurugu duna, hagero gadarana, aba hafridu biyama uguri ya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biyangu bay hagia. Hau yanu sifirugu uribatia, ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasigari grigia lidagia umaligia. Aba ti haguara hahariaga,
8: Kaso wago bemetera wamu, Jesusu lire ubungi. Biyade sanga sufri la gidwa, lubare gilidane sufri luni.
2: Yenye nusaragu buiruhu eiga madisa yengia, aba hayumura go sifiru gu uribate hagia lu Jesusu, harinya galu.
9: Awa basagara, igira balu wa beluru hadu mbiruha.
10: Awa bure meifule saibawa.
2: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Hei ba ti hadu.
2: Aba hafuri du sifri gu uribate hagia hadage uguri hagia, aba hebelu ruhada ubuiruhu. Aba hagura gu buiruhu hagia hongo loige aba ubu, aba haburi haduna rugun, aba hanyara dagun. Aba hanufu da dagun, ha onigiru bali ya buiruhu, aba heibagun. Danle hachiliru udubu, aba habahu daguni le asustare dubain hong buiruhu luma hongu uguri ya habuga hawagu banya sifri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma u Jesusu, aba hayumura gu lun lafuri dun hagaira gian.
1: San Mateo capítulo 9.
2: Aba ti ladinu Jesusu tida uguna ituguya, aba lahinyura gu lo bafuru gu duna, aba latiliri lagairo, aba hanigu aba uguri maibugu tilun rong tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu lueri hafinye, aba larinya gulu sandi tiligia.
0: Raguba gurasu, nirau, ferudu na wati bifigon.
2: Yenye nuti hada agyarufu dhatele lirudu Moises arinya guti hongu warugu.
3: Anaba gunyengu wugiri le bungi lao dimure le larinya gube?
2: Keiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
0: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara. Kati masamene gube ilarinyo waguniwa, ferudu nwa tibifigon o disaraba baibuga. Naruhu daliti hun luagu gabafu na haule uguri karewu waguti lun ferudu na naa figo.
2: Aba larinyo gulu sandi tiligia.
0: Saraba, udabu mbubarari baiba bubion.
2: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle harihi bali grigia kate ile, aba tawairi duhanigi. Aba hichu guweri guni lubungyu luwagu lichu guni ubafu le hongu gurinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina, au le giri bai Mateo. le abrir balu on libro to agubur hatina me han lisenso na gumadi yunia lida nubara lani na agubur hani weyo ligia dale lasigre bay Jesus unyengi aba larinya gonu
0: falabana
2: aba nasaru aba na falaruni larinya yunia Jesus eiga Sarago haya gieti ha agubra bale de senso na gumadi hama amu gafigo te eiga luma uora hama lani discipulo. Dante le harihi bali fariseu gu kate le. Aba harinha gu hon lani Jesusu discipulo gu.
11: E dalinha salegri bai com maestro hama agubra tinha licenso gumadi luma hama amu gafigo tinha?
2: Aba lagambo ni Jesusu. Aba larinha gu hon.
0: Amagadinha banha. Me megiru tinha surúcia. A sandi banha, a guia megiru banha surúcia. Furende humei cala la nichigo baile o agu bailarinha go bungi yu ti dan lereron. Pusente ne lugu deme ha bu huma. Mama lu ha dagara gudu anima lugu no. Mama ni abin alu hanya ha richago a banha ligibu ge bungi yu. Ni abin alu hanya ga figo tinha lu ha sansi ro ni hilikabri houseron.
2: Abati hayabi ha lani huang le abadi se hebei discípulo go. Aba harinha gulu Jesusu.
12: Asa wagia hama fariseu gu ayunara wabai sarago. Aha yabani discípulo gu mayuna rutinha.
2: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon, larinha ga.
0: Kayara tifunagi ya hiru nyo hama misra hova tenlido aba maria y danlea niha la adari hama nyi. La chiluruba weyo lun lua dun adari hama egi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru. Ladga dame le tadinho ragun to deregi rubon, aba me ta heiri da gun to nyuluh rubon. Aba ti mame ti la weiri dun heiri ti. Sin ati gin ya te seruno diwe in toi sergi ru li dun guero le binadu hale. Ahen ya digo itara, aba me la fonchi u guero dame le tinyuru diwe. Feri diwa ligia me ti guero, feri diwa diwe. Ligia lunti luba i te seruno diwe in seri li dun guero i seri. Itara luba le servi dun biangu bai.
2: Dan yenye lubai Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, ligye liabi aba abuti hada ye huriyo, aba lahu drogu ligibugya, aba larinya gulun.
13: Sumle towe ni sani, gama lumo ahabu nyendo lubishu ni buha butu agu, tago yuguba.
2: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hama lani disipulu, yenye unti aba uri uma da sanditu, Dusu irumu tou lo lese ha hita tidagi. Aba tayara fadulu Jesusu lanagagi. Aba taguru luagu taru la deurugu. Tarinya gatungu rugu.
14: Lahurugu laguhuru. Tagu la deurugu. Nareidaguba.
2: Aba lagararagu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinya gutun.
0: Raguba gurasu niragu. Arita guadibu laduga bafinye.
2: Luma ge ora ligia abatarei dagun. Dale la tiliri bai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dale la rihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahu ha aba la rinya guhon.
0: Urihi mayagi mongu egiru irahu to tarumu guin.
2: Aba hehera ha lao. Dale frigi de la ya sun grigia aba lebelurum. Aba larga duni tuha buirahi tuguya, aba tasaru, aba laburu cha guluago le asustaru dubai lida sunfulasu ligia. Dan lafri dubai Jesusu nyengia, aba hodi biyama ugurya, marihi tia larigi aguara heina itara.
15: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wa gudavidi.
2: Dan lebele rubai Jesusu munadon, aba hachiliru marihi tia hagia lumon, aba larinya guhon,
0: Afinha tu san logo gaiara lá na rida wagduno.
2: Aba harinha gun.
12: Aha, afinha tua wabureme.
9: Aha, labureme, afinha tio.
2: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinha gun hon.
0: Itara lá kei ligaburi hafinha.
2: Aba lefege chu hago, aba lere du Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligie la agara nihabai hon. Kei hafuri dunyengia. Aba habahe da guni le la digu bai Jesusu lida sun fulasu ge yegu lo. Dan le afuri deina hama, lige hayabi fiu grige lo aba uguri marinya gaditi, gawaguti aba sifiri uribati. Aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ya la sagaro ni Jesusu sifri wuriba tiligia luwei mania gadi tiligia. Aba lagume seru adimureha. Aba laweiri duhanigi grigia, aba harinyagun.
7: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
2: Harinyaga tifariseo gulu agu mafia lale habu tisifiri guguriba tia ichi gube ubafu lu Jesusu lu la sagahania. Eibu galumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu dehenye na tida haligili sihuriyo, apurichi hei uganu buiti luago ti aruweha nile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii niya grigia, aba hagude me dagulu, ladega nidihe rihama, magura suhagia, kama mudun hamauniriti. Aba larinya guhon lani disipulugu, habugri grigia hagia,
0: Sara guhanya gurigi ya busenti hagamu ni ugano lagu tia salboroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagmi itinye. Lunti lubaiti hamuri ya haluma labure menadu lulona anadagmi itinye lun halubaha.
1: San Mateo, Capítulo 12.
2: Lagu aba weyule mera guagale, eibuga inelien Jesusu hama lani disipulu gulabad na guanade. Aba halama chulani disipulugo, aba hatu halile wa trigo, aba heyini lile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu.
11: Anya hati ya bani disipulugo adiga wadagma nule mon lumuti ladiga nlida luwe yuri ya mera aguni.
2: Aba larinya guhon.
0: Maliha gidu nsan lagu leme haladigube David lagu apa dan. Danle lalama chubay, ligi ya hama haa uwarba nyaluma. Aba lebelo notidan luba bungio, aba leigi tida ke finto sagreu buntu mon lubon yebe leiginu. Ni ligia ni hawar ben luma, fadir gurguya no lun heiginu fintu guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le ladugu bei Davidi, ligi buge bungio. Adi maliha agi dutidan lirudu Moises iluagu na dagi miha ma fadir gutidan luba bungio lidan luweiru e mera guni ani mama figo. Na inhane hun luagu anihin la aba weir guti, Sege tau luba bungiyo ya. Ugo ya. Uwa gili gufuran da humani le larinya gubay bungiyo ti dan lereron. Hime inumuti lungu deme habu huma sege lao hadagara gudunga ni malugo no. Lung hamuga gufuran da humani madume hatung hamuga uribati hawagu gurige ha madugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le uwiri gara uwari gutil. Lung narinya guni kabalaga yara la dugu ni walidan luwayiru emera guni.
2: Aba lidi Jesusu nyengia. Aba lebelu rutida uhaligili sihuriyo. Yenyei aba ugiri hilali aba luhobo. Keiti busyei hama fariseogo hama arufudu hatele lurudu Moises adariro liduru Jesusu. Aba harinya gulun.
3: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagule?
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kahita gen ahinga lungu lube aba mudun aba tegu dolido aba fusu lida luweyu emera guni. Lumidi ube ila asagaron. Maga begi timati aba uguri sigo tau aba mudun. Gayara ti lubay la dugu bui ti lidan luweiru emera guni.
2: Aba larinya gu lu uguri ligia.
0: Tulebay buhabu.
2: Danle la tule rubali. Aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumesteru aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu bay. Dan la subdi rubali Jesusu katele. Aba lidi nyengi. Aba hafalaru ni saragu grigia, aba lareida guagadu niya sun sanditia, aba halarinya guhon, lumarinya guhamani kate nyeyla. La sustere dubai sun lira, do lagunfuliru lemhe larinya gubai profeta Isaías.
7: Aniha, mi buen lena nua dirubai, lula seribi dun lu, le hisinya bai lu, le au bai nagunda, linya bungiu, michi gubai nani sifi nilua, Aba me larufu da hon necha niku, ida luba la ganyara la huwaradun nigibuli. Magei ndagube, maguwaradun, marenchubei umada. Gudeme ya bubei hon girigi ha gudeme banya, keisi aba maburu le barugu wali. Luma hon ha debili banyalida hafinye, keisi aba lampu le nyegu memeni. Itara meme luba darime adiga lali laruwe hale huwaraduwabe, Aba mehichuguri necha nigu hemeni di luago.
2: Aba tilanigwini wa aba ugiri lu Jesusu. Marihi liya madimureha. Lowye aba sifiri uribat. Aba la sagaru ni Jesus sifiri uribati ligia lidagi. Aba la rihi adimre religia. Aba taweri du hanigi sun hayen baya. Aba hariyago.
6: Ani afuna saladiga wagu bay Davidi.
2: Dale hagambu bali fariseo gu kate le. Aba hariyago.
16: Ugiri le. La ulubafu beli sebu. Le mafi. Le habu tigu sifiri uribati en la saga hain.
2: Kei subudi lubali Jesus le harita gubay. Aba larinya guhon.
0: Kurumi waru garuwa hani le afani raguti luha genda guhama kwa. Laguni cheguba. Ahan yakin afani raguwa lila na aba uburu go. O aba lai duhenyu no ladiga uribu. Sin aba ihadura no. Itara linya ginyati ahin la sagara mafia mafia lila di. Ligia kwa naru gafani ragubay. Anita lubati ladura no lubafu itara. Uguya. Alinga gatun luagu laula lubafu belu sabu o mafia na saga hasifiru guguribatiyo. Ahin itara linya lubay, kati ichigo bay ubafu hon haa hanigo loha saga haniyo. Mafia o dibungiyo, agia guanari aruhu tahamuti luagu bule iguwa huma. Au, lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri guguribatiyo. Aruhu dalumuti lira luagu chiluha lila larue ha bungi humo. Ida lubagi yaga yara la le belu nwa ba gurige lubi nwa ba wuguri hereti lun la nugu ni lila gu ahin maguro gu la furumi. Ita la rugin luga yara la la nugu ni lila gu. Le mama bayi numa ginye, naga niye. Le mondara guagudu bayi numa, chagagu guagudati. Kugu ya, alinya gaton luagu lau la lubafu mafia na saga ha sifiri gu uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Liga nariya gubay hun luagu gayara la ferud na wala sun figo luma sun uribati le hariya gubay gurigi. Ahin tu lunha dumri ha uribati luagu sifiri sando, sin abay ferud na wala figo uligia. Furumi agwariga ginya le hariya guti furumi agwariga kati uribati nuagu au le ugiri garo warguti. Gayara ti ferud na wala. Ahin ti le dumri ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferud na wala nilida ubo le nilida le aba. Ahin buidi lubay idibo, buidi ubay ginye li. Ahin ma buidi lubay idibo, ma buidi ubay ginye li. Luagu li idibo la subdiru wa kala luwu yeru bay. Hanasa hewe hugie le, siyati hadumini hakati buiti, uribatunga, kate le bui bay tida anigi ligia lerinye gubay iyumaw. Grigia le buidi ubay, kate buiti lerinye gubay ladiga tida anila lanigi u buidu ni. Grigia le uriba bay, kate uribati lerinye gubay ladiga tida anila nigi uriba ni. Nari yang hanya hul, luagu dame lala chilurun luwayu ya guseruni, sun gurigi yage febanya luagu sun timuri malati le harinya gubay. Ladiga luagu ba le barinya gubay bagusara guduwa, ligia barufu day ahin gadunu bubay luma umadunu ba.
2: Aba harinya guhada ge fariseo guhama rufu do hetel lurdu Moises lu Jesusu.
11: Maisturu, busenti wa warihin badiga aba seini ya rufu day luagu luma gye la bungi ubiabi.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Gurigia uribatia, ani magunflirutia amuri hatia saini, gamalumu michi gubayamu saini hon luaidiga lea suser dubay lu profeta honase. Ladiga keilerederun honase urwa weyu, urwa ari buluragirugu udu. Itara lubagia nerederun awle uguriga rewargoti, lida anumua ha urwa weyu, urwa ari bu. Hami haga nubanya ninive, haasa aruba lida luwayri aguserunni, dame lagusera guduni uguriki halani na danle. Aba mehishi gun hadunu ladiga sansi kwati hagabri niniwe na dalela purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba weiri guti sugulau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi ya luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le hagusera gudunu agurike halani na dale. Aba metichi gun haduru. Ladiga nyubu itu lida gye lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha. Aba weiri guti sugulau Salomon ani mahatun hagambu nina. Dan le lafri do aba sifiri uribati lida gen aba gurigia, aba ibu ganyahan laf lida fulasu mabaiti alwa ha lemeragun. Da madari lani aba lanya gulungu warugu, nagiribu da tidon nuba tonyengi lubay nafrida. Dan le lagiribu do, aba ladari ro ni gurigia bugaligia kesi aba muna ton malato, abuita howa aro aranse roa. Aba ti lidin, Aba liabi hau sedu sifiri guguribati nisigo lau. Aba hebelu rusun hagi ya gana guwa lida gurige ligie. Uribati maha liti legada aba li sigo lau meha furumi. Itara luba ginyeti la susere do hon gurige ya uribati halani na danle.
2: Nyengi li Jesus ya dumri ya hon gurige ya. lige te abi lugushu hula mulenu, aba herede rubogudi, businye te yebe hadumre haluma, aba larien wagunu alu hesusu,
7: anuha buguchu, hamaba mulenu ya bogudi, busenti ya hadimre habuma,
2: aba larien gu hesusu lule awisa rubali,
0: kanuguchu bon, kanamulenu banya,
2: aba larufu dun hawago lani disipulo go, aba larien gu,
0: anyaha nuguchu banya, Agia ginya namule nubanya. La diga furume warigle diga ti lugunda nuguchi le sielo bay. Liga namule bay nitu nuguchu.
1: San Mateo, capítulo 13.
2: Weyu ligia, aba lafri du Jesus umuna degia, aba la nyuru laru duna. Kei hagibe da gugrigia le nyen lubay, aba ladino tido aba ugune, aba la nyuru. Aba herede rusungri ye la ruduna. Aba larufu da hasarago kate ihon lo hempulu. Aba lariago.
0: Nyenye aba abunaguti illa. Aba lafrido abunago. Ida afru hei nalani lila nade. Aba labru han lida gen luagun uma. Aba hayabi dunuro aba heiginye. Libri aba labru han labadunago dugu le nyin lumuti ua la sarago mua. Aba labou chumfurese la duga mahuli lila mua. Dans les lasses de Noveyo, Abba Lasseran, Kéti Malagle Lubey, Abba Lowen. Abba Labrahan Libri Ille, Labadina Gwon Hiyo, Abba Lawina Mudun Hiyo Uwara Luma, Abba Lafarumi. Nyenye lida gen, Abra ti lida omua buiti, Aluba huwa ti buido, Anehi lida gen, Ichiko ti saan in luago kara Abba Ille, Libri Ruti Urwa Wain, Libri Darandi. Agariga iriguti luha gambo, Agamba Hama.
2: Aba ti hayabi disipulo go, aba harinya go lu Jesusu.
6: Kasa wago badimune ha, hon grigye lao hempu?
2: Aba larinya go hon.
0: Uguya, subu digu da lali bungi yison kate aram da wati le luago ti laruwe ya hon. Ahin hon, masub dira gudu lumuti. Le gamati, li chigu ba laun lun, darime lagibe dun luma. Ahin le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba luay. Lige nadime habay hon lao hempulo. Laduka ari hamani le nadugu bay. Aba herederon kama marihi ti. Agamba hamay le nariya gu bay. Aba herederon uoga gufaranda hama kama hamuga magambu ti. Awagu la unflira le meha lariya gu bay profeta Isaías da le lariya gu bay. Uguya, agambu ba kama lumo uobay gufaranda hama. Harihu ba kama lumo ibitye bay hon kala lila bay le harihu bay. Laduka deleru hanige gurigi ha. Daruha li lau hagambu, ane daruha liginye hagu. Ahin hamuga mitanati, arinha tinha hamuga lau hagu. Agamba hagiye hamuga lau harigei, ufana da tinha hamuga tauha ni. Aba hamuga hayabi no, aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahin ti hugia le nani gubay. Uleisi watun ladaga arinha tun lau hagu, agamba huguya lau harigei gu. Ninaru hau, saragu hanya meha profeta guhama amu gurigi ya gufli tinha luma bungiyo, Abu serunti hamuga harihi ni le harihu bay gueto. Gamalumo marihi hamuti. Usenti hamuga me hagambu ni le hagambu bay. Gamalumo magambu hamuti. Agamba humaiti le lila bay hemplu luagu ti abu na guti illa. Hagambu bali ugan luagu ti aruwe ni le lani na sielo ani uwa ti kufana da hamani. Itrahanya kei lila nadu le abu habi lidon uma. Abaliabi mafia. Abalasagaru ni uganu buiti le abu nube tida hanigi. Ila le abu rabai lidon dubu, italinya kai guri ki hagambu bali uganu, aba heresi biruni lau ugundani, gamalumun kai malag le la madura te hadan. Dati le la chilunu dan lun hausha wagun luma haiba hon luwegin uganu ligia, aba hachugeragu. Ila le abu rabai lidon hiyo, italinya kai guri ki hagambu bali uganu, gamalumun, weri te mati hafudun luago kate le lani na ibagari le, aba le yedu ni irisini. Sunle aba lafaru ni uganu ti dage hanigi. Migiru titi lun lalubo hon hata gurige hagi. Gamalumo, ilo le abruha bai lidu umuwa buiti, itara linya kai gurige ha agambu bali ugan, aba kufona da hamani, aba hichugon aba aluba hon ni buiti. Anyahin itara hanya kai ilo le ichugu bai saagu lagu aba. Hibiri ke le ichugu bai uruwa wen, hibiri ke le ichugu bai darani.
2: Aba ya lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga,
0: Itra linya ruwe ya nile lani na sielu ke yaba ugure le abu na gubei ilo ubuiti ili shari rugu. Dale anyaha lubei sunha nyeba nyarumuga, aba le beluru aba laga ni labure me fulasu ligia aba labunu hidru uriba te labad na waturigo aba lidi dale la wino mudu be turigo aba lege leveha aba ginya la chula gon hidru uriba te aba haudi muso aba hanya gollo hayubudire wayubudire ahe buiti lubai ile le babu na gobe bumo arugo aliya ginya sala sali rahidru uriba te le aba larinya go yubudire ho la diga aba aga ni le aba ti hanya go muso lo Usenti bulu wahula hani hidru uribati le, abaline guhon. Ua, elgadame hahula hani hidru uribati, ulahin lingi yeturigu uwar luma. Iger gubeihu me lun lawina mudun uwar adarime li dani aluba hani. Abame narinye guhon, nadagime itin alu hahula hani hidru uribati furumi. Abame hagura guni lun lagu duniwa, larigime abame hareidu ni yeturigu lidon lagay.
2: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, larinye ga,
0: Itara linya arui hanilani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nube aba uguri li charirugu. Tila mosu tasa ligia ilo le nyura utimabu ilida sun ilo. Gamalumu, dala bouchun, ligia weri timabu ilida ge sun nadu. Aba liabi lun aba bilan wewe weri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
2: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linya arui hanile lani na sielo kei lebi nile tagubu dubai aba uri titan uru waliburu fuluwaru. Aba teresirun sun fuluwaru tuguye.
2: Lau hempulu lariyaga Jesus sun kate ele hon gridia, marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate ele luon lagunfuliru le lariyaga pe meha bungi liumulu uge profeta.
17: Na timre haba lau hempulu kum. Na fura guagu dubai kate ele buri meha aramuta guaba ikum. Numa
2: gila tudu upo. Aba launa hani Jesus grige habion. Aba lebeluru munadon. Aba hayabi lani disipulu go aba harinya golun.
11: Furango agu dabai hempulu le luagu tihiduru uribati won.
2: Aba larinya gu Jesus hon.
0: Aule uguri garo urguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua lige ubo ubai. Ila ubuiti hagia grige halila na larui habungi. Hidru uribati agia grigi halani ku mafia. Aga nitile abu nubani hidru uribati mafia meme. Aluba hani ligia lagumu chumubai ubau. Haluba habanya angeligu. Itra kila budu haunu wa hidru uribati abalagurun waturugun lulagudun. Itra lubagin la susiratun dame lagumu chumubau. Aule uguri garo uribati. Nuna habanya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida gya naruweha. Aba me hachara gunia lidon watu ge meti lelani na mafi ugati. Aba me hayahu wahanyi. Aba me lakuni hahari. Hame te duguba lile lubebe bungiyo. Aba me hami lidon keweyo lida laruweha wagushi bungi. Agamba humana huguya legarigo ilugube ilu hagambo. Itara linya ruiha ni lelani na sielo kei irisi ni leramu dagwanyu be labu gie mua. Ladari rei aba ugui irisi ni ligia, aba ya laramu dini nye meme, leluiru lugunda aba lidi, aba luluru ni sun leluma be, aba laganyha ni fulasu ligia. Itara linya gie ruiha ni lelani na sielo kei aba alugura hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati ladari ron aba leweiriti lebegi, aba lidi, aba laluri ni sun leluma be aba laganya ni peru la ligia. Itara linyagi ya ruwe hani lelani na sielo kei aba seni to agru bombaranaha. Aba tanyugu sun hawuyeri udra. Databuinchon, aba hachawaru no eseni hati ya laru mbeya. Aba hanyuru nye ya nuwa dahanya udra. Aba haridu ni habuidu banya. Aba hachagaru ni hauriba banya. Itara luba dame lagumu chungu ubao. Ayabi banya li gulu hafani runi ya habuitu banya hada gen hauriba banya. Aba me hadaru ni hauriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubei hayahu waha akuni ha mehari.
2: Aba ti lalu ga duni ya Jesusu, larinya ga hon.
0: Kufuna da hamuti sansong kata ile.
2: Aba harinya go.
18: Aha, wabure me.
2: Aba ti larinya ga hon.
0: Danila aba ruhu dati li luludu Moisese lu kufuran dalani luwago tir aruihani lelani na sielu. Itara linya ke aba tabure memuna le rei dahale ani lida gele la rei dubai. Asaga hati kate iseri luma kate ibinado.
2: Da lagumu shubai li chugu ni Jesusu hempuli burile aba lidi nyengia aba latiluri lagairo. aba lagume seru arufu da tida haligili si hurio to lida bon fulasu ligia aba la weri du hanigi grigia aba harinya go
12: halia sala frendere ugirile sun lichu aule idalia sa gayara lubali milagro brile adiga
14: diraga sarafangile maria lugu shugo libu kunya hakob jose simon lumo hudasi yagi hagana wala mule no hamalit no wagana wa halia getila subu direi sunle
2: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
0: Gunda tinha son gurigia lau ama profeta. Mama regali ligia lida gia fulasu lenye habai otila na lahaba.
2: Madugu tisaragu milaguru nye ladiga mafia hama luago.
1: San Mateo, capítulo 14.
2: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di habai lida fulasu le gire bei Galilea luago Jesusu. Aba lerinya gu hong ha luma baya.
4: Hua le abadi sahibai le sara hada gi hilanya. Ligia gabafu lubai lu lada agung milagro.
2: Lem he susere libai. Dulu muti mehe Herodes Juan. Aba lagira gu agaduni lo gringri tuige Herodias tome he lumari Felipe le lamule. Arinya gali mehe Juan lu Herodes lu agu mung lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo. Madugati erodesi gasi lao. Businyati ebeti erodesi lafore ni huang hilagubai. Gama lumo madugu lumuti meha ladiga lanufu deha we grigia. Ladiga sun la grigia afinyate luagu profeta lan huang. Danti le efeduhani luagu lagumfuliru erodes irumo. Aba meha teabi tire erodiasi. Aba tabinaha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabinaha lu erodesi. Aba mehe larinya gotun lo finyo, lo agulichi gu baila furume guarig kate le tamuri ha luma tun. Aba titarinya gotugu shutun, lo tamuri hani labu lo guhuang le abadi say habay, lo lichi gotun lida aba asiyad.
18: Aba tamuri hani luma ita.
2: Aba liru dogu erodes loige kate le, gama luma kay arinya ga la li la lo finyo. Agamba hamaya misra houtia, aba larinya go lo lichi guni watun. Aba larinya go lun ladirirun wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiyadu. Aba lichiguni watun irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba tihayabi lani gu huang. Aba hanigani lugubu. Aba habununi. Larigen aba hodi awisere Jesusu. Dalagambu bali Jesusu katele. Aba lidi nyengi. Hourugu lani disciple gu tida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubu diruni grigia. Aba hafuri du lida geburi udu. Aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune. Aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia. Aba hagude medagu lu. Aba larai daguaga dunia ha sandi bayahada. Keiti aguye indeina li lubai. Aba hariyagu lani Jesusu disciple gu lu.
6: Dar galitia, ani wote grigia gano utelida fulasule, ona baya grigia ha, nidu hamamu galidu mbulirahi fulasu yarafa agaiha, heigi ni nu heigi.
2: Aba laringu Jesusu hon.
0: Midi banyo, ruhu ma heigi ni hon.
2: Aba haringu lun.
11: Sengiri vinyo mfei wa maja, ama bia udiro.
2: Aba laringu Jesusu hon.
0: Baruhu ma ununya hon.
2: Aba larinya gu hong grigia lu hanyuru luagu hidro. Aba laniga nu sang fein hama biema udre hage luha burugo. Aba larihi sielo. Aba latengiru ni bungi utuago. Aba ti laguba chagunu fein. Aba lichigu nu hong lani disipulu go. Aba hafaren hanu hada grigia. Sun hagia hautia kimule. Larigia. Aba habuncha gade du sufania tau to igrego. Sengi ya nu milu ugiria egitia. Bogu di hawe uriya ama iranayu. Aba launa ni Jesusu lani disipulu gu luba tida ugune tuguya lu hahin urogun lu bafuru gu sun aniha la ona hiya grigia aguyo. Lasuru launa hanya, aba lamude iru labu gu luagu uubu afure ida lubungyo. Dale lagunye dubai, nyenye in Jesusu labu gu. Sun anuguru ta ugune lamida aduna. Aba lafara ha lugudi barana tuagu ugune, Ladiga tubara wanyi la garabali. Aba liabi Jesusu hawago luba laruga. Eibuga ini ligibu waguduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ini ligibu waguduna. Aba hanufu dedagu. Aba hagura gulo anufude.
13: Ufio!
2: Aba la dimre ha Jesus ho, aba la rien go ho.
19: Gagura su mai. Aule manute do mai.
2: Aba la rien go fedro lo.
7: Abureme. Ahim bugu ye lubai. Ei buga da bana gin ye ligibu go duna chilila ni bubai.
2: Aba la rien go Jesus lo.
19: Igabuti.
2: Aba la
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Guía. Dale la chile de boy jirafa lulu benari uburugu ligia. Abalarihi hoti abunaha, abahilali le ligieru gutitira uluguchun, to hilaru umari. Saraguhanya lila na fulasu, nyundu abunaha tuma. Danlelarihi baru wabure mehesusu, abatagude medagu lun, abalarihi gutun.
2: Mayahu wahaba.
1: Abalayara fadun, abalaguru nugahun, abaharara muguhanu gubali, abalarihi gulun hilali.
2: Irahu, bunarinya ga saraba.
1: Abati lasarun, lebuga hilali bai, abalagume seru adimuneha, abaladere geruni, hesusu tu luguchun. Danleharihi bali grige kate ile, abahanufu de dagun, abahagume seru ichiga uweirigu ni lubungiu aliyega ina.
3: Chilugu aba profeta wairigu tu wagana guon.
1: Aliyega tinye ginye.
4: Nyumbi hebungi uidera guawo, wagia lelu mutu ni.
1: Abalagambuni wakate ile, ladugubi hesusu lida sun hudeya luma geyegu olo. Agamba tihuan lagu sun kate ile, abagda guhumuti lani gulun. Abati laguwa runhon biyama hadagien, abalona hania aligide wabure me hesusu, ahin ligye lubay kristu bay, le lubay liyabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili lubay, le nyin lubay hesusu, abahayara fadu abaharinya gulun.
5: Lone he diwa huan le abadi seha bay, aligide bu ahin bugye lubay kristu bay, le lubay liyabi, o ahin lubay wagura bu amu.
1: Didameme ora ligia, areida guagida ti hesusu sarago grigia, didage hasandi, lumha sufrirun, lumha daga sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubay ti lariye gu hon.
2: Heiba, harinya gaime le harihu bay luma le hagabu bay lun huang, abahu da wame lun luago ariha yala marihitia, eibu ganya la maibu gutinya, arida guanya la lautia lepura, agamba yala hamagambu nya habanya, agu guanya la hilanya, luma luago lichigun ugano luago tia salbaru ni hongu demetia. Uleste watiginya gurigye le meferi dirubali lafinya nuago.
1: Larige houdi, habuga luna habanya huan, abalagume seru hesusu adimureha, luagu huan hong gurigya lariyega.
2: Kasa hindi bayariha lidan fulasu magaira wati, abasa maburu le lahin hagarabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayariha, aban uguri tau daugwa wendaguto, subuti humunti luagu hala wendagu banya adaurago, agana wahagie buido, tida yanula haba uruwego. Ina linaru kate, kahidi beariha, aba sa profeta, aha, inaruni, ani aba wirigu tisugula u profeta. Huan, igi onagale le wau beitarinya gale reno bungio, nona hanyo nona gale bubaragi, lularansi ani uma buba. Ka inarinya guni hon, uwa gili profeta wirigu tilui huan hada sungurige, ani lau sun lira, wirigu timati le unabuti mabai lida laru inha bungi yusugulau.
1: Dan le hagambu bali sungurigia, Hamaha agubara habali lisensu na gumadi, kata ile, abahariyagun, luagurricha la bungiu, la ularinyagun liyumu luge huwa, luagulunti la, hasan siruni ligabri houserun, grigye haguya, resibi hamali meha, labadi seha huwa, ahayati hibe age fari seugu, hama arufda atien liluru du muisesi, mahatien meha, lulabadi seruniya huwa, animeresi biru hamuti, lelabu serubi bungiu ladugu, luagu hafule sei. Aba larinya gu hesusu.
2: Idaliyansa hagabiri gurigi halani na dan le. Kansa le negabai. Itrahanya kei iranginya ha nyuruban ya parikaru gu ahurera. Aba haguwa raha hama guwa. Inya hati wa fidu hon. Mabina hatan. Eremu hati wa uremu hiri tu hon. Ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea badi seha bai. Lea meha meigi bai feng. Matun ligia diveng. Arinya gatun luagu ga wagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi yao le uguri garo warguti. Le egi bay anigura ligia. Harinya ga luagu gaigati na, kata dinuguya. Ani luagu hamada na gafiku utinya hama agubir hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subudi hamuti luagu buidu na lela dugu bay bungi lau lichu lau.
1: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu hesusu, lulidi eiga lubie. Aba lidi hesusu lubie fariseu ligia. Aba lanyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafigo tulida uburu guligia. Dan leta gambu boi luagu lidi hesusu eiga lubie, fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye.